Awurade di ɔtamfo ne so ampa. Ɛnkyɛ Onyankopɔn asɛm bɛba wo nkyɛn na wobɛyɛ nhyira ɛnɛ da no pa yi. Ok. Wama yɛn mfahodeɛ.

yɛdanaseaɛsɛ no deɛ ma ne so anapae awurade nyankopɔn hyira na ɔntɔmɔ medin ne ɔsɔfo jeremia sɔfo apia wɔ ha ɛna sɔfo Michael enso ewa ha anopei ube ye nshira na osro babuwa ye asuna babi bia ube ya yeche anopei yeche mpapa bishop papa nyankupo nshira na onka huma mimijidise nyami adom uhu ye anopei erade nka huma na onto nene mchira ema me